0: lo chong nam cho gong gam sa mi ma chung dan la ki da nan be zhi xi shu zhe xi be lu xie ki nian bei ju gu chui du di ren ki ji se la be nian pu nian tie dong ki le zhen di guo zu yin la
1: lo di ren ki nian pu nian le zhen di na di ling wu ki pe ge tie dong kan ne ge zhe la ta yang ji zu ne na ling ge la tie ga zu yu shu yin nam ling ge ne ge qun xin na le zhen ki tie zhi ge wang dan tan qin dian ji di qiu yin di bu zhe qiu zhe na di ren ki le zhen nan ngeni ge zhe zhi xu bie su xie kan ru gu shu wa pe ge ge shu yin la
0: lo chong nam cho mi ma chung dan la ki da nan be zhi xi shu zhe xi bo nan xi yin na ten jie zu yin ne le ti ling ki ji se la be a zhi xi ki shu zhe nian po nian ki na le ya pie ro nan xu yin le an na zu le chen na le ya pie na ya ki tie zhi ki ka ban zhen yin na le guo ge gu ji chu ge ji nga dun du gu tan chu ge song nga ni chu chu chu ge ni gu le guo nga nga tan chu ge ni ge chu dun dun ji
1: lo ti chi na ga zui chi ne ji di ming li na ctb ge shen chuan qing ctb yang pu ni xi tan qiu yin di bu ming li na pe ge chi lam zang yu shi jia xi di yin la nam ling ge ne yin na kong ki gu mi shu be di bu sang bu di ni ni ge zai na ki dan ki chi jin zong zhen nan jie le zai nan shu ne zhuo zhe la
0: lo ti ling ga na cui pai ji xie ba zhi du nan ke yin na ba san la yin la

0: Lata cheke la, tini tarangi puso nambi so ta kongi santa tashi cheze le puya yin. Tite andi zile le puya yin, tawa le puya yila.
1: Nesen lala.
0: Lata cheke la, ta namsi ni chika tu le, ta chapani mintu, tizuk ka tu. Nang kuzu la tuja, tiente nase lenge sum.
1: Nesen lala.
0: Lata, ona kuchu nangu ke la.
1: Nesen shu ol.
0: Lata.
1: Loyang na chu le cheng ki chu chu tham chen tan tan xin le cheng ki bu che ki che to lin ge le ya zhen gu xi ge ki xin na chu le cheng ki tie zhe kan na le ya xi ba jun nan gen ki xin zhou yin bi na ki ren ge yin na song xie zhi li na yue bi na ga me du du xin na ren na xu zhi tan tan xin yin na ga me yin na cha ge zhen yu du zhen me yan song xie yu xie ren na si xu yin to che na
2: mei gong gam sa
3: lo
2: kong lam lo ki lu shi da la zhe ba le
3: la yin da
2: ye se ti din shi ba ke ni na la
3: ju xin ning de ni
2: lo lo ki ran ni zhe nan shu nan zhe yin na ti di shi be gu sa lam la ge da nan be niam zu mian be yang se be song se di sa pi ni na
3: pei xie zhe tong ge le ge zong che ren xian che ren chong zui yi mi ten ji xia dan la song xie zhi
2: lin se

0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marbe ni.
1: Ji ji bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chu. Da yine le sa de chu mi sa de chok de sa ge te bi na le ya. Maran tu sa to bo ya ne be mi chu. Nam yu ne shama zambu sum chu be ga le ya. Yin da ngo se sue na cho ta. Xing do sue na cho chu ge se kwe do wal. Da to dong yakshu chu bi na bo ze da zhu ma zhu. Chalum so chu ju se ta chu ju yi du be ge ngo se ta xing do din de mang zi chu bi na. Yan kiran ki kusu di yine le, tangshi tuyabu ju yungu resi xe kwe doga le.
0: Yo yo, la ting san chomu ceri da, xindu naga zom takju son zang, su ju tezo tangju che ba lada, le labur chiri.
1: Xu zang ba la, da jiba ne kiran ge le, ceri suyabu da, xindu suyabu mang su na la.
0: Yo yo, bomo, ta di le rangi su ju sayi da yi dezo, cidro chik doga.
1: O zi nye ce, le zimu do cidro che xa.

0: Hakin tazo samlo koryon di ta yo gane yo hin san da mari perji da siji yaglo nde tere rani ta lega la ta chonsu ta yake jan na chuin zo ro ta chuin ki o chonsu me bi ki ta meng thre z gran gan la pa ne rang ki lega le wi gyun ram na ngi shu shun zai na chonsu me ba jong ki ta ki ba ba ki ta de de ze ta jong ta ze ta le chak ta ri da ta ji le ji le me ma ba ba thre thre shi ding ta chonsu na la ma ne pa ta min shu shi thre gen ro thren ka san shun ro na ta siji yak bo chonsu me ba re la ba ba re zhe
1: 총소를 고사자 카도다 딘데 타징부 유디 좀바 아니 랑고다 딘데 뜻대부 미디 좀바 아니 디제기 내주 망고스 토유기리
0: 토뇨기라 다 나 멤버시나 탈루기 로니기 탐바 딱다리기나 다티 규렘게 나라 샤치 메바시데 무술롱발다 넘어 드라마데 킹킹 나라 메그랭요 샤치 메바리다 다 등산삼로 걸드게 뭐니 부기 해사랭요 드라마 해사랭요 이네 다 다시 돌아서 짜음도 쉬는데 다 너무 부급 마치비기 뭐라 저렇게 다 가르라고 요즘은 다시 팅망아 시그르스다 다시 팅망아 다시 팅망아 이 리미리다 데리 부기비기 유름게 나라 너무 모르고라 다 다사치 요즘은 저렇게 야샤 야탐비기 보유 오 다 야샤 야탐비기 로트로 티체 마르게나 Tandu ti namo dhruma ta menkhaan na xiangmaa chyodi na xiangmaa chyobo ti neyo yorong. Neyo ta mitla ta lasha tsuk maray. Yahaan gurma yipshi tsuk chayagray, nyuwa chula. Tene maa kiewe tsunshu la pukut lo legor ni lo chuk partuk la karshiga yahaan. Rimi ki ngokab jag yor ta. Ta tazor ngu chayga shung na rimi ki ngokab. O ngongokab. Lo legor ni chuk partuk la rimi rita. Tere namo kiema ta maa kiewe na tsunshu la chukut kiele ki yahaan shage kasab gurma chikton chayagray. Tangusu mengkang la ta shakin es la ta tingsan samlo su ko ndu pito yo mari o tine ta kantan shakin kanje yo mar ta kinla shakin kanje yo mar memba nyungnyung ri memba ta sumji jing yo mar ta dige chonke yishang ji ta chama lo kusu ta gori dire te cha ji ta kusu ge dire ta shu tob tob ma to ta zon da sani sa ta ta za bia o ma kinla ta shakin o ma wa ta dire ta na ying ge tren ka zang ar meng dyun la jig do sa zu la ta ngusu ge meng ngoy dyun la ta lam gre yu go na gen la shakin kan de zu na ta nyu ru hyung la su
1: no ri
0: ta na shu na la sa par to la nyu ru hyung la ro ng la
1: no ri
0: ta nge ma shu na ngo zo la sa le ngu zu lung ba ta si dire ya la sa ro go na ta nyung tar ge shu zu chok go ring ge shu zu chok lewar ni ja sum sok zu me o ma ti ne shu zu chok go ri ta shu zu ngusu shun ro na sian ni shu ko lu chong dar o tri yar ta la sa par to yong wa ina shu zu chok go ta ki ta nge ki tu zu rek do sal zu go ta ti ngi zu ta tri ki tu zu da ke tri ki tu zu la da ta dung gor ma wa ro ge la ta ngarang ki hin zu la shun ro na shu zu chok go da ge la ta tri ta ting sang nyu zu hyung lam ga la yo go na nyu zu hyung lam ga la la sa par to la ta kala jitang ge tsegi shumshong zi xis zon na gila ta shizu nyi da karma yibshio sa zi ge ta lasa la tseb dhir gila tiri tando ti loyi la jie yor zi na ta ngusu ge tsobu jaklam gori ta hoche rong hoche te hoche chan te ngusu sa oma tine nakshu chonkher gina la ta mbatsu gorong gila te shi hoche na son ne tab dewa yore ti tse ma ta tiri ngusu ngemi ge lam nyingba dhu zori ngusu yolong ji u godo zori te ine ta tiri ti kansu bui dhoji na mota nyingba mota tsama kosu gana son tu ngusu ndosi ge lam yolong ji u godo gana lam tso gansu gong nyung nyung mota nyung nyung shi denja gana yagba zi ta kanta ne sha jen zile zi yagba kanta ne hie ni hie tsar doya da te pa leng leng tsar doya tante mada gila
1: Oh,
2: ཁྱི
0: Tiri rang shun zayi na nito nyuhyo Tsa ngay ge jinda dunbay ge nang la gen la ya Ta ngoksu ge hiram gen zhongzhar ge ming na ya tsui wari gen la Ta tsui wari zunshu la ngarang ge ta hiram gen zhongzhar gen Rindar tunde yang kang la kang tsam ge nakshu chongqian ga hong la piar gari gen la Ta piar wari gyuna nga tina ya tingma rinyi hyo bayi Hyo gdu
1: Ani di karsa tanggu ta susu memba chiri
0: riba Rai gari
1: Ine ya dhokzhe di nang na zuu sambe samnyo ge di gyunung di kandre chung su
0: Ge la zhongzhar ta tina ya zuu samni ge samlo te zuu wate Nguzo memba zayin du membi ge gyugis di taya tep tiki nang la Mna wa ne wa shiba, na wa so wa shiba Kangsa ge suwa rikbe menga la la bar cha song hyao rin ba to zula Ta tingsang memba maang she zi ta gyung dong di menti yin de Neba zep chale ta kartuk men jay gyu Tsongwe gen du hitin ri Ta ma yin ba nguzo memba nguzo ge memba zi yin na ta jeshi go hyo zi Mna wa ne wa sha tap ge oya Lungba nara la sa ka to do ri Shwe na tung gyo ma, to na sa gyo ma Se ju pang lang ge to na ngu tong lop tong she gyu Oya tiri ye ne men jay ya Ta ne jeshi ya Ta tingsan mat tsangma naa tsana men zhe shok shok zida, jie shi shok shok zima ngongi si ju panglang ki lop tong shen ki men ba ta jia tang men ba korang ya kop ka omo Ta tingsan mang tso chu la kar si yor zina ta lasa ya men zi kaan la so bi ki men ba zhuan jia tu zun diyo la tu zo tong tong zik me ki men bin diyo la doya rang ba sa yi ni bang rin bo zik ni zhe gur zida zi jia xa tira da men ba pa yi di shi za Ta ta ta wini ngu so dekur ki ma chong tsu nang la shen zhoy na ta an tong wo ta men ba shi ji tila ngi tina an tong wo ta An zhongzhi shi jian zhou guo xiu zhi na kang ta na mang zhou la kao gara xin di xie bi ki ta kai sha gang zhang ta rang ki du rin bie zhong xi jiang du di ta ma zhou guo da sam ki da ki na te sam lo gong long tan zhi xi na zhongzhi na xiu ba yi zhongzhi na xiu xie ta pin da ki zhi kan zhi xiong su zhongzhi na xiu ki ne ta kang ta guo lo chong dar na li na ri sen yi chun na li na ri na shi chong dar na li na ri po rang zhong zhi wang na li cang ma lo zhong zhi ki kwa kap na hyung ne si ju yakpo anzha zari la na kong na uti na ba yang tabi ki si ju tunzi kyung ne rangyi shun zari na yanang ke penda shi na hishan ba na la lobzhong roji rakshung ke la oya tiri ngok si yanang ke nanjing la lobzhong roji rakshung yanang ke ta ta si hangzhu zo ta sasha tara lobzhong roji rakshung yanang ke shanghai zo tara lobzhong roji rakshung ta ta ta wiki ba ngok si phu zang mayin ba yanang ke sasha tozo la zik song ting tiwi kap su la ngok si chunggo kongcheng tang ke top hyuk ri ten na yi chunggo kongcheng tang ke nyerzi ri ten na yi chunggo kongcheng tang ke ta penda yurdo ndo so la rang gre ti yundi o ta rang ji ma ngwa rang gre le na le kha le tha ando re ta sam ni gi ta sam lo po ba shi bo zo ta ge da ge la
1: so so pa thom da pe ge tem na de da ngu so thom ba chi na ani be di ngi ji se bu
0: yu da ge la te ta na ndo tem na de kha la da ngu so lo yu ze nya ni mo nya go zo da ma da ge la o ta de ge ta yurdo ndo ta ta de ndo re sha ge la ta ki ni ki tsa ma da ge la re ge
1: so so sa ji do ji ge di zo ba na chu mi ta kan zo
0: re re ge la ta nga sa doji ge nakshu meri ge na
1: nyema yin nan ta nakshu yin ne mi du zu zhokle zhba ta zhokle yin du zhama nyema mi dun zhu ge simpe nang lo ya zhokle yin na zhokle kyang kyang che ma do zhige simpe ge zhige so su ge ben zhu pariya li ya inze samlu tang xing mi du ga ta yin nan ti to la ya ben na so su zhang zha chui din chi ya di le ge kun su ta nyema mi ge di ge zhige ti su yo ma dhba chang zhe di ta tan ta yin nan kiraan zuyo ki taa jiki kandze lobdun chewe mungshi tola ya kun zuyo ki samlu yuwa gyundo kandze chingdo ki mangso ki
0: taa hiya tsigo yaglu sondo rikin la taa ngusu chongso zohyon taa ngusu hiyaan te shundo yina taa ngusu ki tujun ki nronzhar ki taa nangtong zuwo taa tindri kan tokdo rikin la taa seju panglang kar tseyo mar taa zangzha chotin taa ngusu ki matzi ki zubo kar gangla hiya ki yaw mar rikin la zangzha chotin taa kari hiyo gori zina matzi ki gangla pe yaw na shi ki zubo zangzha zhojo tewe kyang ki naang ki sem kam zangzha zhojo tere shi koryok penda shinda tsa tsihing la soba taa temengi taa kangra la soba taa tsao tsiyo la soba tsa tang la soba tuzo la paa sunkyok gora oya tuzo gangla taa ngusu ngo naak tinsa pa naak tinsa tsa tang siri pe naangi tuzo yindu taa ngusu ki tujun tala tsa tang sunkyop shishio tsa tang sunkyop shing na tsa tsihing tuzo taa lungba la yakpo uu sung na mii ki ka lung tuzo la taa pentok shen bora taa tuzo gangla rangi tsa tujun ki taa jang dele tuzo toks toks ma pechuk shi dingi to taa nzhongzha zohyo taa nyamchuk tante taa chodor taa taa tsondor na maa kāngdān tāndē shīgī yōgī lā
1: Ōshī, tī tātūn kīrān tsūyōgī tā sōgī tūnzē chī yōr bā
0: Rīgī lā
1: Bīnā shiāmā tūsū
0: Rīgī lā
1: Tūnzū yīnā tā hācāngī tūngū pūsūn sōgū rā bā
0: Ōrīgī

le chasun shue be ina chi ta le ni te de gi yiwa chi gu yu za da xian ta cha ji le sum gi yi we qiu yu yin be cha wa di zhu ba che ba se wa che be yang an du be xia na di ge a le be ji xia wu sun ki jin yang la zi de da xie di ge su chun we jin yang la zi xi ba di ka de da di su se yu de de wa la Sebuta di shebe ina ngar sumjube gublo lokyong chesimbe lesu chawa shebe ledide. La zir shebe zila shubbe jinjugi reik di teri rwala. Di kata demarbesina yu di jinyan la zi yinba di sewa demarwala. Di nana chungwe da di chaji ta demi shebe gubgi cham. Yangwe na kongdu shebe ledide. Ledi yinde. Di karisaya warbaasana yu ju ngobo chawangwasu jubwe shi di sewar chebade. Da wusung rwala, wusung shiba di chaji ta demi shebe gabge che dide. Sebraji shebe ina chawadi rubar chebe semje di kowar chebade. Che da wusung di kare chibabo re. Wusung ge jesu shubwe kaki gu kisa ki di chibabo wusung ima sewar cheba di che gi denbar chebar wala. Tama tama de shubhe se se di di karesina chawa re chawa di tari tu debe nambe se war cheba re kongdang shubhe nengshin di chawa di debe kone denba yinba di kyogu ma re la ngeba yang yuwa ma re tu ji keba la doje tanda maomba la sokba jiri gi chane se chogu re Wusung ki jinyan la zir da se jibbe se di chaji ta deba re. Chaji ta deba yin de be di nang la wusung tang le da ni te de gi yewa chi gyu yoba re. Ye zang se di chaji ta deba re. Kongdu shue di ge sangma lo ka desu na chaji ta demi ni gi nang ne chaji ta deba shebe cha tang qiñi gi kodun, yangma na cha tang qiñi yengdi kanda jikla ngunzin qi gugu yunmi gi kola nge jeshe shubha yin, sebu shubha yin na beti dag nangla nganzu ngur sungye gi qi tang le ni tamalo kare, qi ngur su sewa shatari. Kongdu shiebe beti dag nangla ya qi diye zugu zugye du, le diye zugu zugye du, qe zang qing wun su sewa xata re, ngun zin nang ma yinne nang debu shira re, ngun zin nang debu yongye ge qi du nge peye teta xaba re. Da yinne ngun su piyu peje qibe gyurim nang la ya yinne nge kongdu xabe peti da nang xin. Tsangma lo qing wun su sewa nge ba yuwa ma re la gobe yuwa ma re rwa la. So karesana jibabo rangwa ne dendun zo kang sungmi le ya ina zemshi tang doje peju chigiwa re rwala. Becha shaba ina gabri le dudi jibabo demadinde. Bena cha sha sobe dung se de. Sobe dung si du zane ngadu tajingu kongla shabe bedi nang chungwe jade du sunga la. Bedi suna dinde elegre. Yang chamde chiba dudi le di ngusu sewa dinde elegre. Bena cha shaba ina korkang tu cha dung si du zane soba di du ruba la. Yang gabri chawe yu tang yu di ngubu duje bena sobe dung se lo soba. Name nato ngadu legre. Kodun dendangi dan namba jiwa wala mijigba mangbo peju cheje shegiri. Chetan kongdu shabe beti ye nengshin. Cha dungbe tunda dinde si den gugu yorde namba di nisumjigi toa ne tunda di ngombar che sunga la. Kodun dendzugi namba teda kende yine nganzu karasana kongdu ngode sung simbe. Cha tang che se di kanda jikla ngunji che gugu yume kori shiebe shieja tangzo peju che ne yishib che gugu gare ngunji che gugu gare di kachimu shirare teyang mashi na hene jichir jubwa shiebe zanere dagi jubwa nyingbuti tarchimbaji shien kaku shirare kongdu shiebe nge anda bek kajik shumasungayla peju teta papu ngando
차외민 짱발레 난도 공도

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nam da sim gi kingo le
1: chen bie sui mi zewa sher gi da
0: chi yuro nyen be yang gi shu bi gen ne

0: Loyan Chitsalang Nige, Kusan Hamlagi, Dana Belushi, Ningbu Nyam Zo, Nyambe Yasia, Titandu Zambang Natuya, Central Nyongsi, Tsunangi, Lenzina Nduanla, Becha Shamina Tangi, Kumugi, Lengila Yanyam Junan, Bianga Natu Shanju, Gochus, Chinamba, Kungay, Nanyamu Dosu, Sunan Shala, Yishu Yang Guans, Chinamba, Kungay Nele, Gilalengi, Nitirinki Lucia, Zama Hachanki, Nyam Chuns, Chinasha.
1: No, tiji ina ji di yao sebe sendo tang tang nasi ni xing dung sebe sendo kuna ni gen ina. Kila kina ni li ina toche na shu yin kule ka son tang de kuri shuwe song che di nian pe ke lumi ina chung du ki chot na tung ki esti na xa la.
0: Xu zang na chu ta lu xie nian bu ten zu sen nang du zang ba ji lu xie nian bu tang xie ci di ci chok bu yin bu zang ma xie zhuwa. Lu xie di ta su che bu ta tang nang xin ina lu xie di sa tu tuen pe ke bi ji zho ki ji nga na zu kip chung xio zhuwa. Tang nang xin 那米给给苏苏给杨几个啊推餐几个杨几个成家小是吧第一年来杨路线的可就年没一年来第一趟杨波杨妈成家的成岁有年日子完了好了嗯今天陈明了呀路长是济南吧公干银呢我那嘴里钱拿了呀兄弟也给贴这个可把俺站的杨家几送着那是济南些老百姓来给第一回到了一年来这贴这个俺站的就过着那兄弟俺站银呢出街进啊端端过趟出街送啊你出出出街你过来过俺俺趟出街你给出端端日了

Lo sanan nge phasam dia ina tinin ji di tholi na mi se lam chu chi be sanu kong ge ina chadin ku phi sa dis la pe le chen zo yum kong kham san san ge lu se di a zong ku bum la chen da sin shu be u la ling ge yong li na phi a yi ma won lon de na ku su se dan cha wa lam do yin da thu sim zo yum be chi sim di su yin sti na sa la

0: sim ming wa ji che ju ni ke gang xin du qin bu shi
1: tu gyu an cu jim ju ji sui le song zi xu ni zuo lam din jia tang ye le ju sang le di ni zuo lam xia dong yong wa che gu ge lin che di din jia tang dian bie ju xu ko yu ji tu mong tuo de gu
2: We piragi, ten year Tonsurum Matangiba, Yendu Jesang member, Kusu Sedan Tachawa Lambu Yungwe, Jesse Mundunshu. We piragi, Talo Chawa Lambu Yungwe, Mundunshu, Jesse Dillet.

Shamla, Jindu Chukbe, Tse Nishunga Ninta, Pyonna Ngabe, Tse Jukji Ninki, Namshin Wundu Shuyi. Jomizi Kanki, Lotuna, Pyonna Ngabe, Tse Jukji Ninni, Reza Pubuta, Rejo Daga Nagba, Jungchui Lungni, Chujin Yo, Joa Yongjum, Tuda Namchi, Tipta Rimuchi, Tse Mu Tipsi Chishi, Chelung Kingo, Nubchanta, Chasha Kuitu, Chelung Kor, Shaluta, Lunub Gula, Lungbutang, Si Kuyubta. Jong Namchi Lekune, Dangwe, Namchi Wundena, Mao Juzu Nizopsi Rin, Tidin Temo, Ninjita, Chamdu Chengu, Nagchu Uyguta, Shirgula, Chava Chuota, Yana, Jukcha Pabguta, Saja Chasela, Chava Jinwa Pabgu, Tiena, Medogi, Sabo Mawe Sagutu, Chava Jinwa Ne, Chiwe Pabgu, Shizi Luguta, Hoge Lugu, Nurigi Shirgu, Chamdu Uygu Jela, Jimamkone, Rimshi Nam Tipguta, Saja Chasela, Tuja Pabguta, Jukcha Pabgu, Timi Sagula, Jimamkogu, Sanyinimu, Nijita, Chamdo, Nagju Uyguta, Shirgutu, Chava Chuota, Jukcha Pabgu, Saja Chasela, Chava Jinwa Pabgu, Tiena, Medogi, Sabo Mawe Sagutu, Chava Jinwa Ne, Chiwe Pabgu, Shizi Changuta, Lugu, Nagju Nugu, Narita, Hoge Luguta, Shirgu, Lase Shirguta, Changu Jela, Jimam Kone, Rimshi Nam Tipgu, Saja Chasela, Tuja Pabguta, Jukcha Pabgu, Timi Sagula, Jimam Kogu Jeje. Shamla Jong Yongi Chongita, Chongde Zoka Jig Namshin Wundu Shuyi. Tessa Jimam Koguta, Lola Rimbusumne, Shipar Gibgu. Chuzai ma shu ang chan ju yong ta, chuzai to shu ang chan ni zub dun par. Samzhu zil jim mam ko gu ta, chuzai ma shu ang chan ju ta, chuzai to shu ang chan ni zang par. Nang chur, tui cha pam ni rim shi zhuk cha pap gu ta, chuzai ma shu ang chan si ta, chuzai to shu ang chan ju pi par. Pag yip chu la, tui cha pap gu ta, chuzai ma shu ang chan chung ni ta, chuzai to shu ang chan ni zang ni par. Ni dong chu la, jim mam ko ni rim shi nam tip gu ta. Chuzai ma shu ang chan juk ji ta, chuzai to shu ang chan ni zub dun par. Sengge kebab la, jim ma buko ni rim shin tui cha pap gu ta. Nub la ta chang la, rinpo sum ni si par gip gu. Chuzai ma shu ang chan chu ta, chuzai to shu ang chan juk ji par. Kerub chu la, tui cha pap ni rim shin juk cha pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan juk ji ta, chuzai to shu ang chan ni zub si par. Gezir, jim ma buko ni rim shin cha wa chung pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan si ta, chuzai to shu ang chan juk ge par. Bushin la, jim ma buko ni rim shin tui cha pap gu ta. Xia la ta lo la, rima nga ni chu par gip gu. Chuzai ma shu ang chan si ta, chuzai to shu ang chan juk ge par. Xian zar, jim ma buko ni rim shin tui cha pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan si ta, chuzai to shu ang chan ju ju par. Amdor, jim ma buko ni rim shin cha wa chu pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan ni ta, chuzai to shu ang chan juk ji par. Damshun la, cha wa chu pap ni rim shin nam tip gu ta. Xia la ta chan la, rima si ni nga par gip gu. Chuzai ma shu ang chan dun ta, chuzai to shu ang chan ni shu par. So zon la, cha wa chu pap ni rim shin juk cha pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan chu ta, chuzai to shu ang chan ju ju par. La ri, tui cha pap ni rim shin juk cha pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan si ta, chuzai to shu ang chan ju ju par. Ding qin la, tui cha pap ni rim shin juk cha pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan ge ta, chuzai to shu ang chan ju ge par. Po rong la, nam tim ni rim shin tui cha pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan ju ta, chuzai to shu ang chan ni zek sun par. Mang kam la, jim ma buko ni rim shin juk cha pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan dun ta, chuzai to shu ang chan ni zek sun par. Zoga la, jim ma buko ni rim shin cha wa chung pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan ge ta, chuzai to shu ang chan ni zek sun par. Zhe yu la, tui cha pap ni rim shin nam tip gu ta. Chuzai ma shu ang chan ju ju ta, chuzai to shu ang chan ni zab ye par. Mi ling la, tui cha pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan ju ji ta, chuzai to shu ang chan ni zeng ye par. Naga zi jim ma buko gu ta. Chuzai ma shu ang chan nga ta, chuzai to shu ang chan ju ge par. Nam ni la, jim ma buko ni rim shin tui cha pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan ju ta, chuzai to shu ang chan ni zab si par. Nyalam la, jim ma buko ni rim shin tui cha pap gu ta. Ho la, rima sum ni si par gip gu. Chuzai ma shu ang chan chu ta, chuzai to shu ang chan ju ju par. Dei gun la, jim ma buko ni rim shin cha wa chung pap gu ta. Chuzai ma shu ang chan sum ta, chuzai to shu ang chan ju si par. Tian di nam shin wu du shu ca.

Sastan dembe sembo lhenge chemdili thana na lhenge ne sembo chobe le zendini phenjong longchin nyenchi lekho phege longchin ki dawi ki khukhan sibe le zendiri nga le zen chokyo shuke ge jun yi nga chu le zendi res dawane ni me phar ki nyindar chemu chu chu chu thang gam sibju tho dong gu yube lhenge ne nga chu le zen sing gyo ya ge shu yi thong ko me na lhenge le ya sim ge wen na sibe be di ti nang ki liu ni ba Sangyan kanyi ma dui bar, gachin yang yang chorwa gui shibe zumi di nyamju shuyi. Simbobon lingge, lingja ki kurkan shi pupatang jawe wenjam ki cemu tu dir. Simbobon lingge gyang nyenji ki ngedubtang chisin ki kurbu gyabdu gyurne tede lulu ngang kumu gyanga tang nyamtu milam ki shinkam su gyutub gyu dunba nyingwe ne jang yu. Tiyang gubgar, nganzu simshu nyamba ma yin bar. Chale thang lop chung Chowa so ki nui shu kong rung ki nene ne, Gule kaba ingiri Bicha sha che shu bhi na Xie ne sung ma tu be lop ham thang Mi xie le ya sung ma du be chen sim Xie ki reng ni le ya sam xie ma tu be gyo na so Sim kar gya chen ma na war Gu nge le lu shi gyo na a Singe nam so Tu gyu ne kira le ya chawa sang nye khan che bhi ne cha Tāng nē xīng kī nē bāb sāng yēn kāng zhē jīl tū yu bī nē lē kē chī shū dī yī nā cāng mē sīm nā lō lī yī nā gā zhīn cōr tū bē tīng zhē lī kī kā rē sī nā dā kī rāng kī nē bāb sāng yēn yī nē rī tāng nē xīng kī chā wā sāng yēn dē dōng dē gu yu dī kē chī mbā shē sī chē zōng bā bā khu rāng kē sūn shā lā kē bār chē bā tā tāng nē xīng kī dōng yē kī nē sū kia rwa tāng nē xīng kī yī mā sīm bē chūm chē mā tō bā sō kī gā lī yī nā ngā tō nē gā zhīn chī sī chē tūyān kā gu rī Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Jongda Tup Mebi Yina. Nansui Pechin, Ta Ngaya Lien Nye Mbatinze Che Goya Gyum Tseng Kari Yina Samje Kangra Naya Yine Ri, Kun Tseng Chia, Tinze Yon Sip Ji Ri. Chua Xin Da Nye Samantanchi Shubi Yina Yang, O Lungda Kwan Le Pheb Ta Chawa Lamzhu Yungwe Gubli Yina, Ge Tseng Chi Si Che Shubi Ri Di Le, Yine Le Da Di Tu Gyun Tu, Tinze Ki Chin Tsor Tang Yang, Tinze Ki Nga To Ne Ge Tseng Chi Si Shubi Yina Gwambu Ruba La. Tāng nāmchū kyu jē chāngwā sāng būshī chōng bī yīna rīng yī liyā tī tōp gui ngī tāng tāng nē shīng kī wē shīng cāng bāshī yīmā mā sē tāna tī yī gyāng lū yī mā cīng bār tāng tō mā tāng yā tā tī wē khā rē sī nā māng wā gu yā mī sī nī tī gē bē lī blī yīng tū tīng rē kī khā rē sī nā rīng shī jī yor bā lā mū tī chē bī yīna zōng bā bō khu nā ngē gāb tē yā chēng gu kīng tē shī nā yō rē sī shū bī yīna tā tū yū nē khā rē sī nā chāngwā sāng yā khā rē chē bī yīna lē gā rīng chī sī tīng rē kī tīng zōr kī sām lō jī yōng gu yā tā Na tuyu dian tu din zhe ki ya samlun na lo li nye tu bishi chom yi na nan ki rang ki mi zi yang haris na lembu ti li ya pian to yo ris jie sun xia da tan de gub li yi nele lam zhu ka zui ki chi wa yu bi yi nele mi zi na lo li ya da da pa dian ba me ba din zhe ji yin dui san ba ta da yu gyi tan da me ba cha ya la so ba din zhe nang zui yor ba la din zhe sun zan zon ba ba yu da di yi nele bi kan zhe ji li ya xia yu ris xiu bi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma zha si jie sun xia la Tuyu nè ngàn zui dà, su su rìng yì lì yà cha wà sàng bù shì chè bì nè lì yà nì mì jì dì yà kà rì sì nà gyùn dò yòng yà kì rà nè bù sàng bù rà jì lì bì yù nè lì yà dì kà rì sì nà dà bà dì nè jì lì yà kì ngè bà dì mè zà dì yì nè lì dà mì dà bù shì yìn dù zàn bà yì nà ngàn zui dà tù zui tùn dù jì nà lò lì kè nà lì yà làm chù chùng bà dì guà khò jì mù shù bà sì mì nà lò lì yà kà rì sì nà dà ngà rì kì tàng kì nì sò shì lì jì tù dù dì nà lò lì yà dà yìn jì shù yà dì nì kì kà rì sì nà nàng zù yùng gù rù bà lì Tīndrē sōn zāng zōmbā pēw ngē bār tū tā kēp tū tū yīnē lē kērāngē ngār kē tāng kēng zhē tīndrē mā nā bār kēng gyōng kē nām kio tāng rēng yī kī chā chū lā tsūn zē nēm bā chē guā bā mā sē chēng zōr kī sāng bā tī yīnē lē pā tōr mā nēm bā chē rē sī chēng gui nā shā tā yāng kēp kār kārē

singe nam so thana nam lhenge ne sin shin be le zin di phin jong long chin yin chin le khu pyo ge long chin ki che me le zin da wi gi khu han shi di ni khong le ya khu mu be dip sim de wi nan le le u ni ba sang ye khang yi ma du bar ge jin yang yang cho ma gu xi be zu ni di se ji shu bi ni sham le khu mu zu ni di guo ne ju par yin zhen shu gu yin be nam lhenge thu lu lu ngang se na yu bu shu Sanghen kangyi ma dui bar, ge jing yang yang chorwa gu. Nebub kangja si lo tuk yang. Khe chi shu ni, changmar chin su sim ki dong de gu ti ri. Khe war cheb tang, dong yen ki ne su kyarwa. Yi sim be chum je mo tuba so ki gup su. Ge jing chi si nga to ne tuyong ka gu ri. Khe di mi si ti ni, che nge jing si do jong dar tu me na. Nan su pe jir, Mala leng yin ba din zha chung gui tuyen kang yin nam si kang zha tang kun zin kwa na chi si. Cho xin si ne gyang, long ta kwang du pi xin, cha wa lam zhu yung gup, ga chin chi si jue gui mu. Di yang gyun tu zhu ma tu ba si yin. Lam zhu yung ne cha wa sang bu chung wa ni, reng yi le top du rong wa tang, wei xin chan ba si yin ba ma se. Ta na, di yang lu yi ma chin bar. Tendo mi da wa tang, ti wei mang wa gui wu xi, dui bei nam lang xing. Cho xi gi sa ru ba ni, mi reng xi ri. Ti dar ngen gui le qing ne, cha wa sa ngen ki, gu wa la ma dui bar. Ge jin sim su qing gu, ha jang ka gu ri. Tan di tu su lam zhu ka zui gi qin na yang, da gu dian ba me bei mi zi di. Lang gui ka yi chi du ni ma zha, sir wei bei dar, ti ni. Nye bar mi da ba si yin be, ngan zui tu dong ki lam long la yin di. Reng yi nga ge tang kim zhi ki ching su hwa long wa che di. Nye bar tu kim gyong ki nam gyur tang. Reng yi ki cha ju la cun zi nian bu chi xin, chin zor ki san ba tor mi nian. Nyo zi tang kwe cha so, gen yin ki ru zing tu. Chin zor ki san ba gom gyu kwa gup san bu si ri. Chi chi ri si na, yang a we ku yu tang. Zha zha qi wei ne cui wo, ngan cui lu dop tang la so la zhong dar tu bei yi. Tir di, sim du tang kang ra ma nang, ti wei dong ye tang ki nge la ge chen qi si shu xin. Ya ki tang zhan nang ki sim kham si su ne, yong zo tang lin che di, mu tu dun tu yu. Tu tang nan pa gun tu, ge chen qi shu gu. Nye bar tu zhu si ki lu nu la din ne, Nye lu ti sim su denpo ru jia pa qi gui. Ti ma se, sim su cha zhi ya pu qi ne, tu dang nan pa gun tu ge jin qi si shu tu pa qi gui. Tu yun ring bu lo zhong la zhi zhi tang gom zhu nyam lin nan kin si yi na. Pie jir, reng xing an yu ce la ge jin cuo wei gom xi xi gun qiam su yu ni. Wen jiang, ngan zu de bu tin zhe nyam lin la xin tu wei wei na. Nye bar tu zin shi ki reng yi la chen zor ki sim chung shi ki tab la bong gu. Di ni, mi zi me nga jing yi mu. Ngan zor chi tu lop duen nang kye me. Lop che loma zor chi mi tup jing. Pa me gyang pe jir rang ki bu zhu la duen mi tup. Kang la shi na, ti de bu du shi di xin, tuen ngu gi cho we nang. Nyam su nyong tup jing ni, ni mu ga ma dar gun be yi. Ding se be xie jia ri kian duo yang xing, kie tu pa be juan tang dian yang. Mi zi ni lu de di di, niam su nyong mi tu be. Reng yi ki mi zi chuo la du zhu kian yu. Ti da ri cha xia la chun zhe tuo jing, nian cha ge rong. Ge tuan kun na zui jing, yu su ki juan yan dian be. Ri xi, mi zi tuan mi du song wei bi xi, mang bu xi jiang, mi tong le xin tu ba xi ri. Huang du xu bie qi kie qi wei mi zi ne lu ti da, mi mang qi wei kong yong yu. Wen yang, ti da reng yi ki xia xin rubu du tim ne, nyong du tup gen yang, nyong nyong zi.

0: tendeshi raasun gila.
1: Oh.
0: Ta siji yafarwa gila.
1: Si, si.
0: Oh, tendeshi ta kanta ne longo donshi thongi ke nansu ki uko na ta ngi tsangma hi utopji maati. Yine ngaro ke polo sumchi sobiki ke nansu ki kesha zi hi yondi. Ta ngon ne ngin shu rang leka maikyo ke ngon la shun do na lopchari. Lopchari ke ndrobi ke yunem na la yaar man ndro di kanta kante shi yaar lo lopchari yaar kanta chuk shun do ki ma kanta pay na la kinji lok di kanta kante shi ndro ki yomi. Te samlo zi kor titi tingsang ke puki kyon ke yaar moti ki mar moti so lopchari na dekha du ki lopchari ki koryuk lopchari ki ta shakin tasa samlo kor yondi. Ta yaw gane yaw hinsan dha maari per jita siji yaqlu nandze. Tere rani ta lega la ta chonsu, ta yake jamna tsunyi zorwa. Ta tsunyi ki o chonsu mianbi ki ta meng tende zi rang gangla pa mne rang ki lega lewe gyunram nal. Ngin shu shun zay na chonsu mianba kiong ki ta kher, bagba kher ta chadde zeta kiong ta zeta la chakta hori ta. Ta jila jila mianba bagba tende. Tende shi tinga ta chonsu nangla ma nepa ta min shu shi tende ki nro. Taren kasan shun zay na ta siji yaqbo re chonsu mianba re la bagba re chay yo.
1: 从此人家跟他们从卫生室做面抗人家做药的提拿了面尼亚药的他他的刚才呢从此面把尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药的他尼亚药 tebo me du zama an tinje ki ne zu mangu to yu gire
0: to nyo gila ta nga memba shi na talu gi lo ni ki tamba ta ta ri gina ta ti gyurem ge na la sha chi me ba shi de ngu su long ba la ta na mo dr ma ta de khin khin nga ra me gi ren yo sha chi me ba ri ta ta thing sang sam lo kor du ge ngo ne pu khe sa ren yo dr ma khe sa ren yo yi ne ta ta si do ra sa ta am du shun do na ta na mo pu ma chi bi gi ngo la jer ka ge ta kar la gi yor zina ta si thing ma nga shi gur sta ta si thing ma nga Taksi tingma nga ghi rimi rida. Teri puk jibi ki gyurim ki nangla, nangmo muruk la ta tasa chi urzini, gerkab ki yasha jatambi ki poyu. Ta yasha jatambi ki lochu urong, ti tse marikinla. Tandu ti nangmo dhurma ta menkana xiangma chudi na, xiangma chubo ti neyo urong. Neyo ta mitla ta lasha tsuk maray, yangan gurma yipshi tsuk chagray, nyuma chula. Tene maa jibi tsunshu la puk ta lo legor ni lo chuk partuk la karshi ki yang, rimi ki ngokab jag yorda. Ta tu zor ngu che go shung na rimi ki ngok ka o ngong ka lo lo le go na chok par tu rimi ri ta tire na mo che ma da mar ji na tu zo la chok ge li ge yang cha ge kha sa go mo chik thong ri ri ta ting sa si ji khan ri ma ge na ti ti mar ta do je zo go ta ni thong ni ki zang ni ni thong ni ki zang ni har ka la si su kha sa sa bu ge ji ha la bu ge kha sa si ne ge lo khon ma ri la cha zo da tong yi kha zer ta zo lo som ge na zo kha ta ten de le ya yo ta Ta siji tinte ki ta tingsang nga su hingzho mangso ki ta ki longso jo do rikila.
1: Ri, ani ti ma zebe ta kante su re, menga nanglo ki menju cha jin tinte mebe. Ta pina ti nye zhi yi ne mendo ya, lakze ki menju lakze tinte, pina pita wo jaw ya ki tinte cha jin tinte yi ne mendo, tinso kante yor be.
0: Ta nye ma gila nga nintong duyung lo la ya chonsu mebe mengshi, tido yu nga kol khyang ki mengkha nangla ta tinte si lobzhong si ting deba ingila. Mengkhang xiang mengkhang nang lobzhong shi dengi lo ta pechi chosa mengkhang nang ki mengba toso nyamdo lobzhong shi debayi. Te debi ki yunem nang la chundoy na ta ngusu mengkhang la ta sha jinyas la ta tingsang samlo su gorondi bi cho yo mari ogo tine ta kantar ni sha jiny kanchik yo mar ta gin la. Sha jiny kanchik yo mari mengba nyung nyung ri mengba ta sumhi jingi yo mari ta di ki shuankai yi shengzi di ta tsama lo kusu ta gori. Tere te chadi ta kusu ki tiri takshu toba toba ma totara ta zon da sani si ta taya zabi aoma gina. Ta sha jiny aoma wa. Ta tere ta nang yingi tarang katsa ngarang meng duyun la rik dosa zi la. Ta ngusu ki meng ngoyen duyun la ta lam kare hiyo gona gina. Sha jiny kandre tse dur zina. Ta nyuru hiyo lam su.
1: Nori.
0: Ta nakshu na lhasa parto la nyuru hiyo la urong gila.
1: Nori.
0: Ta ngema chundro na ngusu lhasa le ngusu lungba ta si tiri ya lhasa ro gona. Ta nyungtar ki shutu chok gori ngi. Shutu chok. Lewaar nijia sum soksu mewaa maa tiin shuzo chung gori.
1: Ta shuzo... Sacha di kagir bai chun?
0: Muso chun rwa na sirni shu kolo chungdar. Tiri yaar ta lhasa parto yungwaayi na shuzo chung gori taki. Ta ngay ki tuzu rikdo sal zoyun go. Ta ti ngay zu ta tili ki tuzu da ke tili ki tuzu la da ta dungor maa warwa rong gila. Ta ngarang ki hiin zu la shun rwa na shuzo chung gori taki na. Ta tiri ta tingsang nyudu hiyo lam gana yu gana nyudu hiyo lam gana lhasa parto la 다 kala chi tang ge tse ki shumshong zik shi song na gila ta shi su nyi da karma yib shio sa zi ki ta lasa la tseb dhiri gila tiri tando ti lo yi la chi yor zi na ta ngu su ki tsobu chak lam wari ta hoche rong hoche tere hoche chan ti ngu su sa oma ti nakshu chongcher gila nga la ta mbab tsu u rong gila tere chi hoche na song ne tab dewa yor tiri tse ma ta tere ngu su ngeme ki lam nyingba dhiri zori ngu su yolong ji u goda zori tere yi ne ta tere ngu ti kan su bui dhiri mocha nyingba mocha tsama kosu gong la song tu ngu su ndrosi ki lam yolong ji u goda gong lam tso gong san kong nyung mocha nyung shi denja ni yagba zik shi ta kanta ne sha jen tsik li tsik yagba kanta ne hie ni hie tsar do yagda tere pa leng leng tsar do yagda mada gila
2: Kyrib sarbe danki pyojong zichu, cho yong ne ladar tan, pyojong yunrin di kwe tan, pyoche towe kongpi le, gui di dong kwe.
0: Tiri, rang shun zayin na, nitong nyuhyo, zan nge ge, jinda dunbe ge na la gen la ya, ta ngoksu ge, hiram ge, zhongzhir ge ming na ya, tsui vare gen la. Tā tsūyū tsūnshū lā ngā rāng kē tā yirāṃ kēn zhōngzhār kēn zhēndor tōndē yāng kāng lā kāng tsāṃ kēn nāxu chōng kēn ngā hōng lā pēr kērī kē lā Tā pēr wī tū ngā tī nā yā tīng mā rēnī hiyo bāyī Hiyo kdū
1: Ani tī kār sā tāng gu bā tā sū sū mēmbā chī
0: rē rā bā Rē kērī Yīnē yā dōk chē tī nā tsū sāmbē sām nū kē tī kēn nō tī kēn rē chī ngū sū nē Gā lā zhōngzhār tā tā tī nā yā tō tsō la, tā tīng sāng mēn bā māng shē tsē, tā yōng tōng tī mēn tī yīndē, nē bā tsē tsā lē tā kār tōk mēn chē gyō, tsō mē kī ndū hī tī rē. Tē mā yīn bā ngū sū mēn bā ngū sū kī mēn bā tsē yīndē, tā chē shī gō hī sū, mē nā wār nē wā shā tāp kī, wā yā, lōng bā nirā lā sā kā tō tō rē, shō nē tōng gyō mā, tō nē sā gyō mā, sē shū pāng lāng kī tō nē ngū tōng lōp tōng shī gyō. Wā yā, tī rī yē nē mēn chē yā, tē nē chē shī yā. Tā tīng sāng mē tsāng mā nā tsā tā mē tē shok shok tsā tā jē shī shok shok tsā mā ngō kī sē chū pāng lāng kī lōp tōng shēng kī kī mē bā tē jē tā mē bā kōrāng yī kōp kō mō Tā tīng sāng māng tsō chū lā kār sī yor tsā nā tā lā sā yā mē tī kāng lā sō bī kī mē bā chuān shā tū sū ndū lā tū tū tūng tōng tsā kī mē kī mē bī ndū lā dō yā rāng bā sā yī nē bāng rīng bō tsā Tā tā tā wī nī ngū sō dēkhur kī mā chōng tsū nāng lā shīn tō yī nā tā āng tōng wā tā mē bā shī jī tā lī ngē tī nā āng tōng wā tā pā nzhōng tā jīn zhō kō hiyo rī tā nā kāng tā nā māng tsō kā lā kā kā rī hīn tā shē bī kī tā kā shā kāng tsā tā rāng kī dhū rī mbē tsō shī jāng tō tā tā mā zhō kā tā sām kī tā kī nā tē sām lō kūng lō tā nā tsō shī nā nzhōng tā nā hiyo bā yī Zhongzhe na xiong ne, ta kanta kolok chondar na le ina re, senyi chun na le ina re, nakshu chondar na le ina re, po rangyong zhong na re, tsangma la lobzhong zho jiki kwaqab zangpo top shong. Lobzhong zho ta sondi rangyi la tajia tongja pe misi le shenpo zi zebda gen la. Ta nangyi nge zhongzhe na xiong ne, si ju yakpo anzho zari la, kono uti na ba yang tabi ki si ju tunzi kiong ne, rangyi shong zay na, yanang ge pen rashi na hishan ba na la lobzhong zho jira xiong gen la. Oya tiri ngoksi yanang ge nanjing la lobzhong zho jira xiong, yanang ge ta ta se, Hangzhou zo ta sasha tera lobzhon zhoji raksho Yannang ke Shanghai zo tera lobzhon zhoji raksho Ta ta ta wii ge pa ngoksu puu tsa mayin pa Yannang ke sasha tozo la tsik song ting tewi kaab solo Ngoksu Trungko Kungchen Tang ke top hiyo ri Ta nang yi Trungko Kungchen Tang ke nyurtsi ri Ta nang yi Trungko Kungchen Tang ke Ta penda nyurto nda solo rang gara tiyo di Ho ta rang jima nga rang gara le na leha le thang Anto rita a samli ke Ta samlo boba shi bozo ta kye ta ke la
1: So so pa thomb da Pake tem nang tep da ngus thomb chi na Ani peti ngunzi sebi yu
0: Da gila, te tanang de teb nang dee xala, ta ngu su loo yu zi, nyab nyi mo nyang uzun zhaa mada gila.
1: Noo
0: zi. Tendee ki, ta nyi gyundo ondra, ta tendee nda rei xa gila, ta xie ni xie zaya mada gila. Rei gila.
1: Su su saji doji ki di riba, nang shio ki mi ter kan dhizu.
0: Rei rei gila, ta nga saji doji ki nang shio meri gila.
1: Nye maa yi nang, ta nang shio yi nang mido, zu zhokle riba. Ta zhokle yi ndu zama, nye maa mido nzu ki simpe nang lo ya, zhokle yi nang zhokle kyang kyang che mado ziki, shenpe ki ziki su su ki, benju. Pariyariya, ente samlu tangshin mendoqa.
0: Maul maul.
1: Ta yinay na ti tola ya, bina susu zangda chodin chiya dilege, kunzu ta nyamami ki ti jik ti suyo marba changze di.
0: Maul maul.
1: Ta tanda yinay, kiranzu yuki ta jiki kandze lobdun chewe mengshi tola ya, kunzu yuki samlu yuwa gyundo kandze chingdoge, mangso.
0: Ta xia zigo yalu sondo rikina. Ta ngusu chongso zo xiong, ta ngusu xiong te xiong doyina, ta ngusu ki tujun ki nchongzir ki ta nangdong zo wote ta tindigan tokdo rikina. 다 세주 방랑 그치요 말 다 장자다 초텐 장자 초텐 때 무속에 매츠기 수보 크르 강래 해기요 말이긴라 장자 초텐 때 가리효 그르즈나 매츠기 강래 빼야나 시기 수보 장자 조지 대외경 그 나은기 샘캄 장자 조지 대레시 코육 빼라신다 자지행 라소바다 태맹기 다 강르 라소바다 초치오 라소바 자탕 라소바 도소라 바 송쿄 고라 어야 도소 강래 다 목소 고나티 사빠나 빠나 티사 자탕 스레 빼나기 도소인디 다 목소게 뒤뒤들 자탕 송쿄 시지 자탕 송쿄 자지힌 토조다 롱발이 야포 우송나 미게 칼롱 토조라다 펜덕신 보라 다 토조가 랑게 제 뒤중게 다 장데레 토조 토스토스마 배주시딩게도 다 롱저 저효 냠주 탄데다 초더다 다 총들 마징 다 강나 탄데시기 요길라
1: 오지 디엔 다돈 키란 저게 다 소게 튠제 지어라
0: 레그나
1: 비나 샤마 튜스
0: 레그나
1: 소이나 다 하장게 튕구 표준적으로
0: 봐 오리그나
1: 이네 다 녀마이나 디게 튕게 전송 지세게 다 사제 니규요 마다
0: 너무 막이나
1: 아 단다이나 초비 장람 시아돈도 뉴주 슝람 시아돈도 뒤자마 안 소소 지 그래서 지로라 조비 이내에 랑고다 던조 광고 차지하고 요로
0: 제글라
1: 안 콘수파 소아돈 주 중요한데 니버 침부 튀
0: 침부 통도르게 제그네 만소 그 섬로 코토 신인 잽도 우리라네 니는 쓰용게 틀 잡초 침부 시도르게나 세경기 잡혀 간데 시도르드나 빼 낙수 순도나 강 쪽든게 낙수 총체는 첨라든데 쪽든게 디나한테라 뿌다기 다 빼 녹피기 샤마르티즘든 뿌다도 양글라 더 든데게 다 파르투르 강탈 녹수게 리지적이나 샤마르티즘 뿌다도 녀고는 세경기 냠녀시는 디그나는 녹피기 샤마르티즘 다 예키는 맞아 증증턴다 종세기 코리뚜요리게 녀메즈나 로데보시 녀시 코리즈그르는 좀메즈나 아탈탈 콘티 따따비기 심보스 톱도르긴 더서 어째 세경기 잡저런게라 데이트만 무서 나슈션도 나슈라 튼르기 다른 족비기 저그런 다 통콩톤도 좀세기 코리즈 로컬 마르나 팅마 레레스 오리라네 라사라나 나슈기 다 칸다 고득 신원된게 라사라다 칸다 답 데비시다 봐 어 튼르기 다 족비
1: 라사나 총가딘데 망고 주요
0: 튼르 팅마 다 나슈르 강 쪽든 다 디기 더서데 저리긴라 어떤데게 다 답대 줄이길라
1: 에 게나도 발아야 파 송소 고든치야다 던조 요리스 비난 체샤나 디 인티메베 다르게 나오네야 소주 송소 던조 종치야데 요르베 이산타 답디 부르바
0: 제그나 다 잘람게 통네 다 던조 종킨 요지 요리 디네 무서 살레 저탄 종 영샤스리긴라 다 터치리 도리즈나 세균게 텍스 테 가도리 트렌케선 속 나자 모즈 톱도리긴라 Sok natsa mawa zu di te ngu tangwa sok te ngomi gya omi, te pohin omi, te kanta chanadzi mele zegi chonco te xiang, xin ki ngu chu mi na xia te kanchu mwa zhu, ta tingshi chalam te ngu shoma ki, tenzhe ki nizhi uri kina te.
1: An chinje ta sosyo ki kante sore ta, motu che sosyo ki lobchon che ya yinye mintu, sosyo ki nangi chua ki tinte yungpo panyo chu ya yinye mintu, ti tola ya ya samlo kante yube, jima ki.
0: O kina ta, xinxie shunro na chitang a, Tā lō shūngdū shūngdū lē zhē zhē ngē abā āmē tāsū gē shārgē tā kōchak lē jē zhōr zhē ngā mēmbā zhē gā lēngdē tō yāo rē gīnā. Tā tē yīndū ngā mēmbē gī lēgā tā lā xīng shūng zhō gō mā rē tā yā kī jā nā bō kē nā gā shōg tā ngā wō gā lēgā tī gā xiok tī nē gā shōg tī gā ngā zēb sōng tā. Tā tā zhī nō ngōng jir ngō sō tā ngē gī mēmbē gī lā wā nē kāng tā nē jē shōg tā ngā xī ngōg sō bō rīng mī lā sō xī tō pā sā yā yā pār tō lā zhīg yīn zhā tām chā sō yō lō mē bē gī lā tī shūn rā rī gī lā ngā rā ngā tā tām chā tā jī yō gō zhī nā tā kāng tā nē mēmbē gī lī gā nē mā hī pār tō xī xī jī gī tām chā wō gī lā tā xī bī gī yū rēm nā lā kāng tā nē māng sō lā pēn tō lā zhī kāng tā nē pā mī gī rē wā kāng lā zhī Tā ngē pāmi kē rāwā tā jīndrā tsā gōrī zīnā gīnā Tsūwa tā bēnchō drupi tā ngrī tō mā gīnā Tsūwa tā māngchō lā xiabki drupi tā āng tā wā rī tsū Tā ngē ābā shūndrā tsā gīnā ngūsū chōngchū gī Līshī shūndrā shīnyū rī lā nā kūngchā tā yōng tsā gārī Tā yīn tū tsūwa tā tā kāntā nā xie mēlā ngō gōr jī mā Tsūwa tā tā xie mēlā pēn tō jī gī xie samlō tā gōrī tsū Lōb sō tā gyā Tē gyā bī yū nēm nā ngā rūwa nā kāng lā kāng sāng kī pēdēm rā tā jī tū sō wū tū pēdēm nā lā shiong rā nā mē xīk lā shū pāmbā kāng trī gā yō nā rāng nī lā shū chak dhā rā kāng gō sī rī pē nā yī ngā tsū māng sō kā sām lō lā yāng tā bī kī xī chā chā tsā dā yāng tā bī māng sō lā xiab jī tsū drab gō nā rāng nī lā sām lō kī chā xī yāng tā bā xī gō rī sī rī pē nā yī tā rāng nī kī xī tū tā nā bā kū tā pēdēm lā gyā tīng xī nī māng sō lā xiab jī drab pēdēm lā gyā tīng xī nī tāng tā gyar kā mā māng tsām tām chī lā ngō nō mō gō lī kī mē xī xī jī kī xī sām lō tā nā tsū wō gīn lā
3: Ringgit Lee Teng Shuzang Degashigi, Tengge Shuteng Jago, Nganam So Lee Teng Jemena, Yengjar Jechob

0: lo sendle ge kholin na nan chul thin du in na a ku salam la ge da nan be nyam chom nyem be yang si be song che di na se na chup thang thang na si na ju gu na chup de la a mo thi che na ke chulang ni ge thing ge la che chi si be song che di na a sunam chim be la ge da nan be a a ro ya si be song che di na song che di na ju do na sa do la
1: ji san la ge do na ba de chi do an a ro ya sia di long na zhe xin zhe leng ge ne a ro ya sia ge song che di ya ju gu nan go go mi na mo thi che ng na chi le chen ki te chi ki ka ban chan dan dan nin xin qiong yin ki di bu tan chen chen ki ji de su yu jie yin na tie ga ya ji gu xiu qiu ge yue le ng na zhe le zhen na li ya xu nan gen ki xin zhe ge yin na ki si ki ran ge yin na lu xie nian ju qie ya yin na chi zhe yue bi yin na ga me do du zam ji sun ro nan xu ju dan ga me chai ge bu yu du zi man ya lu xie di yu xie ro nan si xu yin
0: lo ling ge la yang ge shu jiao yin na ge zu qin jie ji di ming li na cdb ge shen chuan qing cdb niang puning xie ta qiong yin di bu ming li na pe ge chi lam zang yu shi jia se ku yu le
1: lo yi shu yang guang si ti nan be xin zhe kong ge na ge yan ji zu le a qi ran yin na qian ba de yu zha qian mang zhen ji xi ro na gu le ka su si ti na xia
0: zhe na
1: lo ge na zu tie dong xi de zhen ba da a ju dan zhe dong qiu ma zhe ba ju dan zhe ya tie dong kan na li ya ki zhu mei wei jing ge yan ji zu le qi ran yin ne le kuleka xiu yin dengi le zhen na le ya ga men sung gui sung gui le yin ne lo jie yong duan le che za chang shou liu bo shi ji nan ba kong gen yin na ji a cha ta pe ki ka zhe bei le
0: ren qi piao xia de lim zhe le
1: le se le se ta qian na xiu yin